tengok asinang gen baruah ngar kuang lalo baruah o taruna darangan tak.

dayang leno bini batingi abang nugo gago kalaki pula enango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawa tengah lengok kenyarak.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring lang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!